panda sa tata ngaruru armang ay nitay ba jalay magang magang nga gayru ay ako piya ko sugi ngawi no ngaw galalaki ngunamiya ngaw anak anang batinggal diri asabilia